0: Kuala. Hello and welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land ngayang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawa ngiya nga apakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: Thank you.